0: Ang winak ti ang kapasyon niya to Jesus.
1: At so is, nang watok mo inak tiyal to.
2: At ti as kasyon niya to kong winak ti tiyal pa rey de los judíos.
1: At so inak kamag may nakong.
3: Ay hindi chuwil sa ako ang winak ti ayok niya to Jesus.
1: At ching watil an mang watok lo kitetal tiyala.